I ek tau e longa tatou a proklame te hui ahui tēnei kai pēnā e hoki ni taki mō hek ki langa ki nā he tuku hakinga ki tātou nā humatalanga ki tātou nā tala ki tātou nā mahauhonga ki tātou ke pāhehe e hoki ia nā proklame hau hei pēa I nā hui ahui nā he hea e he mihi ahu ki lā te haka heo mō ki tau e te ahui ahui tēnei ki te tūlanga ei ei ai he Mata kupu pini, mata kupu hoki ke hoka tala tala no. Ko te hima o he maalama lama, ke le hoki ki nei tu, e ono mohai ke a ngai kei ni tala tala no, ka e mai hei hoki. Nia le heona paku ni a kokonga e ono mau mai ai. Na wala wa haka poponga ki he atia kenga ke ngali mit mana ia, matanga uhi e hoki. Mohi lumanaki e holinga i te leleima, te pulipuli leleima, noho noho lei. Awa hi toke lau ma tana lulu kua iei ai mō ataea. Wehea kei hoki lahe ki langa hi mta kupu. I lunga te pulpule ngama te atia kenga kua iei a toke lau. We e hoka loto tēnā i tū ka hei tātou e toi angai ki e hi taimi koi luma. Ki te tūlanga iei na hea hea ninga me tau hea leni ki lunga tātou maa loa tia kei toke lau. Mantu mai ai. E kai o kawhahenga ki ni ani alanga tupe mo toko lau ko te lahinga na tupe e kuhi atu i lunga o te hehe o heo ani wa hakat maa lo mahe mai ai mani ni huila ki lunga tu maa lo toko lau te New Zealand aid mani oi hehe ko ai ki te hehe ninga mau mai I nā lai hene o waka whāngota e hokatanga ke whāngota i loto te heone o te moana o toke lau he tahi wai ngā tupe lahi o ki tēnā I oi kukila i lāke ni ani he heo heo ninga e maua mai I mālo ka hokatahi I kilanga ki ni porokalami pini a tia kenga he heo heo ani ke lunga o nā a tia kenga hoka Mālo tai ngole, I te pahe hui ka peko hei loa I la langi. E lahi e iei ni komiti pako ni haka la putonga heho heoani kui mai I te la toka malu o mālo ka hutahi. Penya haka lawan la la no mohai e ia toke lau ke ilo toni huke hukenga. Peni kilanga ka haka lea ti te kaya lawai toke lau. Pako ni atia kenga haka mālo. E mohai ke he he ani ho ai ia ma lo ka hotahi ke lunga lava to kala i ho ka po ho kala ke nya ni me no mai to kala ka tau mai ho ao pe ko tu pe la ho ki ta to na kai nga he he ni ko ta to kai nga lunga noa na international receipts e na e pe tu pe he he ani ku i kai nga ku i ma lo a ma la to nga lu nga hai nga ke no ta mai ni me ki ho ao ka ka mai ho ki ta to ke hoa ki he hani me tau hei leni ki ni atia kenga mana kumia e o tatu ka inga ilunga toki lau ko loko na alanga atu pe ia na te hoi tau ngala te ia ko pitoka pe hoa o iotsi ia he ki kilanga ki te tūlanga i e na he hani ngai e nei he ove e ahia ki tau hitai mko iluma ka e ko te ahai nanga i e iai ni whaenga ni me i e nei o no hoka alo hai, a hoai nai, na hoikau, na ngā luenga, na atia kenga, a hoka te mālo, e ie ie toka lau. Ka ke, hoka lau ai tele, tamu ko luma toka lau, ko tato to e mai

0: Tia ko te malu tato ka ingo ke lau, veo ke lawana tuko tu taimi ko te ka, e taimi tuko tu hoki te awano te nek matua ki a lihe suvei na kama, i a poko he ahoki hana heo heo ningo mo ki tato i tenei tu lahui ahoi, i a ko taimi la tenei, hoko he taia ki te aloha te tuam tonanga lei, kai mahelo ton toko hui le mui te heo hui tenei te matua, kua mai heo ki tato ke hui loa ki hui e te tato ala leo tenei, ke tuko tuko mo ko te awano ni te matua, kai tai lahi.
1: Hei tai lahi lele, hei tai lahi hati te ingo a manu malo ye ke liho ki tatu ka inga. E hei kolongo lo mai, kia mai hei lewa te tatu ka inga pito ai au kilani. Malo ni ki te mato ke teo lihe, vena hoki te mato ke aluti. Pate kao hea ngai te leitio, e hei katina te programe ato ke lau. Hei tai lahi lele, onako te ahe a pati te nei, taro ki tatu ka matai he kupu ni, he kupu tari tono ki tatu umale na na uruhale ki loto te malu malu te atu e te hanei ni wa kohe ni kohe vana la vai taritu nua ua heo hitu nage lihi anu vana la matu he te mana puka hagi la hoana ua he kata te malu hei kata te nua tato uma na naka maki ke uma ke olo ki loto te malu malu te atu e te hanei e te taro kaka nga he kupu e mahi tato ke a ke hakta tu tele ai maka maki ke ai e tato hawalinga toko tato tamahai nga uma e tātou langa ke lihi ano ni ma te tūlanga e tāla ki hoka i loa e lawa te kupo te atua ni wa mana te launga te mātou mātou hai hea au te lo te taiha nei mātou nai taranoa ngā ki nā hahine popoto ni ka mahi lawa nā hahine i te sisi paia nai hawana tu mai lawa ko te pēlā ko te ni ko te te tino poto ni e mi ko te tino na hau te na hale lunga te papa ni kato te tino te he poto na hau lunga te o nione halo te ni te tai tu te ni te a hoa te na ranga na paku ki lalo me vanga na haka na kona e toka lima hei nene toka hoi hei nene hai tala ki e te matua ki a Eva ni wako ko Eva na kato hina e te ngata ni te Apollo e te nana kato hina ya tamu te nana mahu ai te tatu aku kugla lu te ngai ala kala te mea tau mai ko te poto ka te atu o te poto ka te lano lami o mai tatu ke leha kili na tripahi ki ke li na poto patino ki na mea uman leho ai ka he te te ho te te reo te poto ka te lani te poto te atu a ni te to mai te ho kau tauta a vai ngā umai e ngā mai ua ka te atu a ia mai te kupua te tripahi a te toro no man wai walu wai wani ko nami a lilo e ho kailo ate te toki te koe nami a lai ke ki te am haka ale te koe nami a lai e na nini amani anga mo kita wani ko toko tonga te na ko te ngara te hine mua mua ko te matoki a e vai hawa ki te matoki a luta ni wale mai ha hine na ina hine nuku ke he ha hine na e kaya na ko tona hatua tua un tona aloha tona matua mena ki a na omi ni matua tana wanga te na oti ni na hano ai lewe tono talitonu ni he na he ona hakele ko tono talitonu ki te teka tua tua nai te mato ke na omi ma te poto luta ki te atama maona ki te ari te lea ni ko e wa lea hano te hano ki te hati ki to ki to ki niki mo api ki to ki to nuku ni wa ko wata kua vanga wata kua vanga tuka taliki ni hane ka he aina ki eite mera ki te ai luta i lunga atu ni o tako nga winga mati haka tua tua nā minu ni urwa nai panga te tari tēnā ni vaha kei tuta ko te mea hanu ki hana au ki e ni o e vende hei ai koe he ko te kira te hana tu nau hio ko tō nuku ko tuku nuku ko te mea hanu ki e te mea o te kua te ai iau ni tā wala vaha kita e te te kai te o tā te lana kita tui loa tā ka manu ia ngā o ruta ni koe hanu kita tupua ngā mai ai iu ke li hio ko te hi mātua ko mā lia te mātua o ye hiu te ngāli ko hama natu mai haki wā nga e tala vō ni nga hua huanga na mahi ke tau ni la haere te au langa kai nako tona katua tua ki pelene te atua ni ni hume atua na iu ha na koia na hana mai te perenihe ni me nga hara ke ye hiu ke lihe o kata tori ka kaola e te tehi mātua na takume koe ko Joanna Joanna i te tipai e te litui o luka valu tolu he tehi te mātua ka te anganga na tau tua na e haka aonga na li hiohi na kolora pana ina ke tau tua te ngalo ngate a tua ma tau hini ma na kia puitolum na vanga viena ma te na la i he te maa tala hapupu te ha wahe paha ka kama natu mai la ke te au he ngā moho he nā koha hine tau lelea ngā tala vongi ke ta e ta ua ke ta tau ke ke mo ta te pota te anga nga te pota mai te pota tua ke mai ta te ke ka tino ka to to na ho huanga te tua mo ta te wola nga ni mana e ko ha mana tu mai ke mau tino ko me hoi na ta ki ta hi e orunga ta hi mana ho huanga te tua mo to la nga ni pela ni wa ta te ho he me hoi e te ka tu te ma huanga he hoi ta wa he mau mau ni to te te ola mo te taimi ka hoi mo te mau tino ko he nga lo nga hoi te he tonu ko ha kai kunga e a ngai pe ara ki te ho huanga te tua mo to la nga ni ke ke te ko ho la manuia mai ho ka mo e mo e te na la va nga ro te le ki ta te ola mo te tu hio te te nga lo mo te tu hio Filippi ta ko ha ro tonu ko mo ha ia so hai so he mea ni o na te tua mai e ia te maa lohi paka maa keke mai au. Te nala he maa kupu ai te au lawa te tau lo ngahi kupu. Ni he kupu ka maa lohi mai te kupu te atua awa hea te nei o te ngā luenga ni wala mai te ngā luenga te ato umu malele he nā kohai nā hai hui au tio nā te akoro nā ni e te ato umu malele te ngā luenga te kutari tonu te atua ke tā laki maka i loa te tālele i angai ki te mana hohongia o te tātou ato ke vela ki tātou kuna hau ni poto ni mana tina tama loa po poto i tripa i a toka lahi lele ni mahi ki tātou ki tāla ki maka i loa te rei neta ke ngahi tātou loto tātou nuku ke ata hia te atu e nā tonu i e nā ni nei lang tātou ko tau nuku mai tai te nei kai ratu ai nā tama vāenga a ngai ki nā tia ke ngai hoi motu ke lau ni mō au kilani o te vanga mua mua ko te aheo huluhua aheo hea huluhua uni ni te ke kira mua mua te kāle ka tāngu mautino ai hea ko i o ko te aheo hea tana lua te mahina o uni e hai te hono tanga to ke lau ka maia nā lotu ko te aheo te tahi e hai te tātou hale hea te nai te hori grey lean ko te nā la te nā te vanga mua mua ni tā laki ho kai loa. O te hono tanga tēnā he hono e o mōna toke lau. Ho hai toke lau runga o ki lāne ni. E ho kai loa tā laki. E ko nā hono taki mahina lava. E ho kai loa i ni vāenga hou ka te tupu. Ni ni vāenga e te tau ke ki tātou i loa. Ni ho ka ringa. Ni mahi awa noro ka mahuta mahi lo ke ki tātou. I te tūranga lava tau ati ake. Ai maka maa popo ai toke lau au ki lāne. Tēnā rahe pāra mō mō, tēhe hulu hua o iuni, o tēhe hulu hua o iuni, o tēnā hui lā, o nā hulu wātua te nā te taimi nei, i nā tūlanga tau ati ake lava tātou lunga o au ki lani, ni tēhaka mōi mōi rewake hito ke lau seta, ni tuku he konga hui lava e mahi kawa lahi ma mā popo mā ati ake hito ke lau, lahi nā pili tuku lau taimi nei te ngāli kō wā e hua iuma, i te hanga moe moe ki te atua. Hei he mea hoi tau anua ka hei te atua. Ni ko tēnā la, ko tēnā te hanga tanga, ko te hakatinonga ko he fundraising. I o he ko he, e tako he fundraising, he engagement ni, tēnā ringa ko he ngata hea kiri he leni, ka he awa noa lahi e mahuta, mahuta ai mahi ko tanga ai, he ngata ko tātou tangata lawa toke lau, i lunga o ki lani o mai, i hua hoa tau ki lani, ka wina ki lama nā paanga, nga tau tuanga tu tau tahi tu nga tau tuanga te malo ye nga lulue mai ha poste tatu tangata ni na service providers ki ke he mana tau tuanga ngi te malo ko te nga hila ko te he hiva kapito ata ko he wicha pol te nga hai te ahe huru tahi ahe to nai i te mahina yulai te tai te ko te

e te tau, te a mea mua mua e hai whea, e hai te Ellerslie race course, ko te konga tēnā e Hemel Moremuera, Pebrick Newmarket, ka he konga lahi tēnā. Pe vega he konga lahi tēnā mua mua ka ka kawe ke he hifakta vema toke lau, te konga tēnā e mama ia dele mani hai nā ngai pui punga pungu ni kōni ni ni hokata hinga pe ni kōni amea na conference amea pe na pungu ni pōl ni ka e lahi hua e hale te konga tēnā ko te haka moe moe toka lima he lau ono he lau tina mai ke hiki ei ko te na ko te te hini la ko te mataliki a winter ball ko te tau te tike te he lau lima he hulu te tau te lau lau to he hulu te noho ai ahe he lau ahe lima he lau ni hai lau tato mahau hau te ve hai tato mahau tato na he ni me kikira ve te tau ngata ni te tau ngata hai tato kila hua hua tili ni pe kikira mamao ko tō hao hoki lewa tēnā ki tuke lau te tau hang kātua. Hai tūng heo he lau lima he hulu, ni pehe ahe he lau lima he hulu, a pehe ahe lima he lau na ko toka lahi ki tātou umau he toka he hulu, te tāra ki tāra heoa. Ni tāna wenga ko he hao hoki lewa tēnā ki tuke lau au ki lani te tau hang kātua, ni tūna ngā tau he lau lima he hulu. Aira mahi lewa kāpe tuke he lau he hulu i taimi nei, te hulu tāla, ni. E pā tu lava e maua lava te a, tau tiketi, te tiketi la te nā i loto ai, tau mea kai, te pō, ni, te o moe, e te dessert, e hoki tau vai inu, ki o mali e pehe vai. Ni ei te pā pehe kua hatau e nāwa maruhi mō, ki lātou tau ahui a ni, kaka te he lauli mehe hulu, e lera tau mea kai, te o moe ngali, ni, te mai tropical menu, loto ai tau, vai inu hiu mali e tau vai, me tau dessert. Vena le atu, hau tau kila, a tili ki kila ve ia, ko tō toko toko hao te ki a tiake i au ki lani. A tiake ve hui a ni he ngata wā. Vena le atu ko taka moe moe ki hito ki lau senta, ki hito ki lau hall. Te mingai koe ina ngā lua ngai hai e te lau laua au ki lani, a wara te tamatari hiti ne ki a metu ni leo. Ni e te nā ta mana ki tātou i loto, a vena te lau lau ni, a vena hiti hiti ne ki mato ki a hene ka noho edem. Ni manama ma te kauhanga rawa kata te lau lau to he hulu, ngāru lua katahi ni, wakati kau kau nai tau tua, ke tau mahe lua kaha mao popo nga, e tangata to te lau, ma ati ake nga vahe nga mahe ki tau tau nuku e nga tau nga mo emi tinga, to nga vahe nga ho ho ma wanaki ki e tatou tamaram nga mātua. Ni ko tēnā lahe vahe nga hei hatu ai, ka tau wa heo tiketi, ka tau heo tiketi nga le atu, he lau li mahe hulu to heo, kai rume maha ho me o ka te tau nga tā, he te mau mau pro hea, he a ina he kira pena ki kila ma mau, he ato heo te lau gila ni te tau hang katoa, he lau li mahe hulu, kai ni ko te vea tau e hapi piki rato te tuhi te hokai loa ai, na hai hao mai koe, na hai hao mai te kai na te ia. A ua ko he ngā runga te he tātou ke ati ake, ia toke lau, a ua he mahua o hanau a toke lau nā tau he ngā e heau. Ni mona te pula ngā e heau, te la e iei te vanga te nai teimi ne, hukura vai nā ngā runga au kilani. Ano a te he hai e te pula he ngā runga mō tanga tātou ke lau, ni hukura nā e te tātou tautuanga mautu te kua iei temi nei nā kai ngā toki lau he poti rawa te e kui atu te te kutanga whana wora ngā toki lau ni kātou collective temi nei ni ngā toki lahile nā kai ngā he poti malango lango e nā vai ngā ie nā mahi ki atia ki mahi hani nā kai ngā ie nei ngā nyara ni vai ngā lako mia ai ni tau tua ngai ho tanga ki ei ngā te mahi hani ngā lako nā vai ngā mahi ki atia ki ai nā kai ngā ni tina hila he tau tua ngā wako toke lau au ki langi e kua toko vehe o he provider hoki wako i tau tuanga e awala mai te whanaura tātou kolekti mahi ke hea poche ai tātou tangata hei lau tātou ki langa tahi o nga ngalunga i ena i te kikira ma mao ni hui e toke lau senta wa e hanu e hanu e hu wa e hanu haka lahi taimi nei ko toke lau alo ai e ngali ma mama e tau tuanga e nga mōna tangata ai lau koe kila e a ngailu ki mua te li lei ni tonga koe e hoa iha hoko e nga te ake ngai e i tō heo te te winter port te tahuru tahi. I tana wenga he ko ni paenga tau wano, ni maenga e te ataka atoa te gina pelini una hohuanga te hauga wau ki lani. I tēnā rei te vanga he hatu ai, ha tau hea tiketi ni, hai hoki laka hea tiketi, ha natu te horatanga tēnā te hea hulu te hulu hoa, te hea hulu hoa o yuni, wa he mamao,
ko he mama o he te dole wa ni te ha te ka ha te ha tu mai na ki ke tu ha ka e va ko ha la lau ai mala ko me ti ke si te ro mai te mata te o li he te le tio ke te

0: na video kamata tu kuatu tama plitene atru ka kai do ati dia gulo na va ga yedi ka po boto lo ati li ona na te lo ni la ga hai mar ko bian ti ke ti ni wa hua ku kamata tu na ti ke ti hai la ho hao ke na to ta u na ti ke ti ka ta u hao la la tu ha ke a wo mana ka inga pe ho kai lo ati li ma tu ha tu ha ve na di ko te ko to hao te na ki to ke la ka to a di wa ke ri li te la nga kupu ko i loa e hai ho ve nei ni ta to na hele lea o hea ta to hea ta o ma o mai hea ta to ta hea ta to la o hai mo he ai i ta la de hea ta o hai mo to kuku ni hea ta o hai mo to ke la o hea ta o hai mo to la o ki la ni i po hea la va ni o po hea la ta to ai ko e ni ko e tau tu to la au ki la ni to ko to na ka le hia to e to na ko to tonga ka i te ku ngalo ko hea to hea la va ko ko e ho ai hia to la au ki la ni i te na ha ba ho ho tu ai pe na ta ma ka le ngi to ko te tai ne a e la ni na ba ga ni ka no te tai mi ka te me ta u a ni ku a tu ko te a ka ke ke i lo ai na ba ga ta u la hi e ne i te ta ga to la te ho lu ha o i ni na hula te hate te ni ko te hiva to te wita ko te hulitahi o yu lai a hea he tona i ni te nau kamata a hawa i loa te tau nga ti keti a hula ko hou hau ti keti io e mana ko mea mi tau lua ta talo mai toke lau ni tau lua he paanga ho heo heo a lava wa tatou ngalo ha tahi ka tatou e he matataku ni wala wai te tuhi o lua timoteo tau momo te hitu ni na hiki mai te to kita wa helo to taku ni kana hiki mai te to kita wa te mahai ni te aloha ka mai he ko te to mai to te mahau hau e ala e ati ake ke hoa ina wa ngai e nei e ngata mo tatou ka inga ni wa e ati ake koe hati roto tana mea mua mua lawa e roto to ka inga tau hoa nau ia de la que ka lehi en to nuku to ke lau ka toa te na la wa ngai e rei lo atu ka tu kania ro hanga te mi te nei e de te moe tu na lo hanga te ma tu lo una a sini manuel e te nei ko na ka to e na ko te na hanga te te nei e a ni ka he ko te ma to ka lo lo mai ka e mo mo le tu na lo hanga ki te ko te ma tu a ki ha manu ya ko te tu a i te ona mano lo ka mai he te tino a te ma hau hau ka hiri te anganga a wā nga tautua ngā hai e koe mō tō kā inga. Tā wā wanga ka tau hānau ka e mai he te kau kain kātua ka e mai he hoki mō te atua i te kā lehi a tautua ai koe. Io, atu mohi hau ki lawa e hai nga tautua ngā ke vi ki a pia te aloha te atua ni. E mohi ngā kua aloha ngā ki te tamana ki a titi e. E koe i loi taiminei ki a ni. E vene ho lo lo mai tai mini ho mali atu ho te pa to hi ko ka ko ta mai ma lo hi ni ka ko la ko ho lo lo ho ni wa ko e ta ko lo ho ta te le tio na ha sa ni mo te la na lo ha te ko ta ma la ke ta u hi ma ma wo pe ko te o lo ma lo lo ka mai he te tino te ma ha ha ka mai te wa nga ha ni e ha ka o la ma ta u hi pe ko e te tu a e hapo hapo pia te ngā pai. E ma heo he mātu mahi tamana pe hoa nau, pe wahi wira vai taimi nei, e mara kumbia he haole tu tele, ni pe kupa te atua, ni ki tātou ua, o nahi nā tanga heo atu tu hai, ko te kupa te atua, to te ngā pai hapila wa eilo to ki tāho tahi, hok mā keke maha poti mai ki tāua, nā mea mahi ki hoi ma huia huia ki tā. Tātou i maha tinonga e hoa i ka hili hili ki huia huia, a viki a te atua. Ni te nga rewa ngā kotu watu ka rawat ni tō lihe ma lutsi mo te kahanga te reitio a he tei lehi mo te awanoa ma opea ki hawai lea tō nga wake hei toke lau ni kai ka watu he a hama bianga ki te vai honei ma nga ngā lue ngā hongi kua o huongo te vai honei kai ma mia rewa kou lue te aloha te atua pe nga hongi toke lau kata holo mo mai hoi tei lehi lele.
1: Hoi tei ni te mātou mo tō hea ma ki tato pulo kalame tēne ahui ahui panu e nā na pele ni te vai ho ka tu laki mai ni.
0: Aloha lai atini yeah. Lutsi.
1: Vena hoki.
0: Hei tai lahi lele.
1: Ha.

0: Ia leo ua sefulu lima minu te ute eneile tu la hiva ile fasa usaunga mese fulfawa wino tatu purkalame ole sa pati manuia e fifi e fa ilo atu leo ua ma ua le tatu ua vanoa ma le fionga ia leo pepe tala ilene ia ua foli tautua faa wawo le dhiti sa pacific ia leo tenu ma le falo ole malo sifu manuia leo fionga ile ne ia fiafi ole aso sa pati ole li ya
1: e pafilo ya tu lau kitu lenga atu tolu meningu ya vaya ne fuhi le tapu inga sa mole ne ya fiafi ore sa pat ya tal tonu ya sa mo fu yo to ya se sounding a man wea se nga yi fu man fa man tunga le ya so ya vi ya le fa man le anga le le yo le tu un fa fu yo na tai tai mai lo to so fu ya ma su ma to wo la fu ya a wa fu sounding a pion se nga le ya so ma lo so fu to to ning
0: Ya malo fo ile tawa ta ila wo fiongai fe amanga wenga na va yaso ya mesi fo ile ne yaso mana tuwa ile tele o tuto noa fe amanga wenga mesi fo tiu te fai tuto no ainga ya o amia le neva yaso ile ya nga ida por klamo te lo pisi do ofisa ya il fa mana tuina fo io de tato ono fo fa tu sanga isamo ya
1: te ta tonu ile o ya se si ile i a fa vanoa so no taimi fo ile nga taimi ni sila o samoa Ya, e mai tau ina e fo'i le tele o mau fa'afifianga, tele fo'i o mau mea lo o fa'ailonga ina le tuto ta siso tātou watu no isa amua. Ya, e mai se tu le tu ngā fautasi.
0: Lira. Leo
1: le mea nana matua i tu le le yafe au o le neiva yaso ya e wa ai le le tei mea tu ngā fautasi. Ya, a wa e pe i fa'afetai i teknolosi neiva i tei. O le umfeil matumata tu tātou, ye i fa'afui tu ngā fautasi isa amua, e pe i ala tate nofonofo lungo le Or telling Alu Vuilele, let a matamata to Yale, Elea Manga Fui, to Sao Mai, Iletele, or Nanga, Sama Fayona Lato, or Maye Lungole, or Lupengat Failangi, Yeltele Mesa to Pusamo.
0: Lia la versa unanga la ofinga ta wotu langa le fa moy moy nga mi se fo le poe ina mayo dato tu unga va de lo la ofinga or melo wa mai tawina ne or not sa sa wo ni ri take a loss in ni vai ta yo wota le to ta ilo ai nis fo le nga i tan nga a wa ma nga yo wo yi makama va le le fo i lungo le ya a fe le bo drones fo ye be mai ta le ya to ai ya o ai ton wa le wo luma le tamua ma tu langa pe ne tu nga va an ni to sanga
1: Yo ya o failonga ba ya vuina le alualu lumole o le olanga le nei vai tai ya e faftai ya e to tele o tato ia sa tapo ya tu atu nui fafu ya le sa tele ana mata mata tu tele o o fati no nga sa a ma me sa fati no mai a isamo yo una nga uman nei o lo fa pe fonta tu e fo tato digital ya e ala le fa mautu ina fo yo tu langa le internet ma le au na telefoni le au ma fa ye fo ina tele na fe so tai me nei a inga ma la fo me nei live ya ma nei videos fo ya wa fo le mai mo atu ya yo tato ai nei a ta i lo ya o au ya ole me pito i Sili on a man, ya la via, mata mata tu ya. Ya on a Paulio Mesa, Tawifo Malo, Tayniavano, or Tunga Fotas.
0: Mani mo
1: ko kumi ta te mata mata isa vali mai sti fa fi fianga ya ono pis ya ana matua ai lava le te me mata mata to ngala so fo la fia ya malata ya fa fangu to ata mai ti le ta ya la nga pa mai lo martu ya masalo le na tuai la fa na una muli la so fa te te ni tu ngala muli lo so
0: ma le sa no ngala u fionga ma wa e Ia le se e mai fo'i o sāla ingol tai. A telefoni ile fo'i le ala au. Ia ae taua lunga ai loa i li ima tamai tai malo le malo. Ia po a li fo'i o malo le malo. Le sālo ina le fo'i spuni le le asfai le sā taua lunga ai. La sila sila lau fionga. Ma tau o le a fa'a wawina pea, ma fa'a tupula ia pea, le fia fio tupulanga tala vo'u dātua tunu u ile fautasi.
1: E tak tonu mai tau tonu manindo e o atu tau sanga pea. O te lea tu fautasi a le au mai ni ona leo vavai mai. Mana na yo fai longa tupi.
0: Mana yo.
1: O lea na mpai ona ona maua. Ea. O le mefu ele lei. Ele i fai pia ta sir fautasi na avea umole mua.
0: Mani.
1: Ma le tu lua. O lea na fetu futu faa ya. O lea na tu langa mua mua le telefone vai nu ili aso kufuwa ili fuwe la au. Ya ai o mai fo spuni la solu ya le una tu la mo mo malo le malo
0: mani
1: ya e o atu tau sanga lea. Pone mai a mauti noa lena le ono fautasia nei tau sanga ni. Ia e o atu tau sanga lea ua whaoso lia fo ile le, le fia a halo fautasi.
0: Mani.
1: O isi fo ia nala fanga, ia mani isi fo i whala pot potonga.
0: Amise i ole. Lava fausa o noa la ufionga. Amise i ole ono sifu lima tau sanga fo.
1: Ia sei vai. O lena ono fa a o atu lono limpa. Ia iu te o tato vai atu fai mese se a wala va a se a onga.
0: Mani.
1: A wai o leo va vai me fa pe aso. Tu la kapia tatu e anu lewa. Ie vai e tasi ane e lua aso e tutu wai ato e titi mo le ono skuru fitu a fe tupe a.
0: Mani lo. Mani lo.
1: O tu langa na iei a e fafta iei fo il tatu ma lo ia la tu tapenanga. Ya la uai umal manuia ma le mea sao haia. E toi masalo a sau se li poti o tupe maua la tunu u ilo vai teimi leo le orsisi ngā fua. E on ailo e furto te lu la tunu malanga atu e mai moina ia ia tulanga ia ma o te lo li poti e mpai ona sau i li poti tai masin na Central Bank. E on pape mai e. Ya o tupe ia sa maua sa moile vai teimi leo orsisi ngā fua. Ia wai le ngata to te lo lau malanga atu. O atu no nofo yo tau, si e pen nofo fo yo la tu ainga. Ia ai fa halu se le ni mea ai, ia o mea o mata matai. Ia atu no lefo o fa halu tatu malo se le ni tapina no arsi si ahu. Ia ala tu e manu e la tu no itu langa ta mau ainga lo mau ato te leo la tu e asia siap.
0: Ba li e lefo, ia. Moni ni sa unanga la ufionga, o le tulanga fo ina le maita watu, ia, ia la ata, mese li poti tu in sa mai le tatu watu nu, ia le to o te le male ano noai, ia o le tatu watu nu sa malanga atu, ia wafo ili fatma natu ina, o le ono sa fulfa le tatu watu nu, manatu, o le fo isa atu matila e fo ili awa unanga, ia le tatu matanga luenga, a le digi sa pacific, ia la fatu la ufionga, a wale fa afonga le atu nu, o anisi vahenga, wale si le fia le atu nu, sa vlinga neva yaso,
1: O loo totele lawai lātou, o le fōringa mai o loo sāungi fōi o i sā mua i tūlanga fōntanga.
0: Fōntanga.
1: E leima tina. Ia ma o tūlanga i e tāpenanga māsani, a mana o mielau sim card, na wail tau tūa le tātou e-sim, ia e te alua i lungo le website, ia e Google e-sim digital sā mua. Ia o loo iei, ia kampani umfayona lātou, pavai ringa le tātou e-sim, e o lailau telefoni. Teimea taunu o isa mua, ya, na o na kiriki a yei, ola whaungare lau visa po lau mastakare whatau e lau pandu. Ya, a wano fui e sesi mali tatu o fisa i mangele ili moto sa mua, ma fai ono bau atua i nare sim card. Ya, mo le, mo lau telefoni, ya, ma fai fo iona top up, whaungare tatu top up po lau mua ni usila. Maua ia tātou Terrace, o tātou Supermarket, ia o tātou Pampensini. E nāna e fisilia ia manau miasau a taupapa le Digisau. Ia, mwhenu taupapa leo telefoni a tele imelanga. Ia mwhenu fao ngai lafoi, ia taupapa ngai telefoni Digisau. Alo a inga i Samoa. Ia, mwai lātou fwe o loo fisilin ia nisi a wala vave mwhenu lafoi se leni. Ia, nāi mwhenu ona lafoi se leni fao ngai le tautua. Ale click X o le RIA e fa pena fo le Rocket Remit ya e tau nu ui oi le My Cash at Digicel ya po le wau nanga na la fo tupe le e mfai na la fo atu i fa fo e tau nu ui telefon Digicel ya la fo u tele fa lo lo e mfai on fa unga le My Cash isa mo e tong i fa tau fai fo na tala i tua tupe ya fa pia fo e tatu ofisa Digicel li na i e pia msa le lunga na e mfai on tala i ya se leni o loo na fusa o atu, ya mantua, e te tawana ya rute le stala ilunga le website al ClickX, ya pole RIA, ya pole Rocket Remit Foy. Ya mfaile ona la fola u se leni ya ngale mai kasa le Digicel isa mua, ya o nisi la vaenga fola le tautu al tatu Digicel, ya asia si mali tatu ofisa, mfaile ona fsoswani atua i inisio o vaenga foy, ya o loo mna o miaile, fatatanwang ya atong le fo ye tele se tatu tau tu ese se lo fan fati no atu to to
0: ne
1: fo na ye na to lo nga solo mai la va tong ye la to fatau ya mo le blooper di sabo ya ona lo nga lue to fet la nga ti ti em fai ona a mai le lisi o lo ya ona tango le ti ti fa ya tu le tau o lo ya ma fai le to tong ye ne le tatu official ya marketing ya ai mo moli le blueberry di Samoa ya pe na ile tatu custom mai le na vili me la stofio le vai a sonte nei ya na ona vili mai la stofi fisili mai fa mai la tunga luenga la fisa mo la umo mali oka e pe isi awala em fai natungi nei ya na ona i meli mai la vole ole lisio ole ole oka na mai sa mo ya tango tia tia fai atu le quote a watu na ona sa wale payment e tono le tia au ave mai instructions sa mo na mo muli ai la vole asfa vele le oka toto ole pave na ma la na fo i tala sa ma mato u mato afisia ele mas fer wa ole na fati no mo lunga i meli tu langa uma ya ala wa te ila tu ai nga sa mo la u fa tu dala kili fa tu le sia so ya o mon fati no u ma tu langa uma a to no le nga fo na ta tu tu tu na male tia marketing ta tu pooper ya to so ani fo ya na tu lo fa ya la tu nga venga sa mo ya mtauting line fo ya la fo se le ni pa tau su e ni si e wala fati no ya le um fo na fati no uma la vai il tau tu ta tu ti marketing ya o le fo ya fo na mai sa fo to tong ye cash pao ya te ti a mo la to e man na o e tong ye cash pao i sa mo ya na um fo na mai sa fo ta tu ofisa na mang ile le mo to sa mo ya o le sunga ya te ti a ki ti ona ya ma fa yo na to tong ye lo cash pao pa wan me te sa uma mai le mita namba ma le ngo ta ngata le sa mo le to mita ye uma na fa ye e tia tia ya ma ma wa ya la ke spawa te mina na ya al tu of that specific 40 le sia wal fingo fi en fa na tong et cash pa o fa online fa ngale a la internet banking e pa fa nga fa lo visa po la mastercard tong e la ke spawa fa nga ta lo fa vouch ya e un mana process to la fo tu e ma tu i al copy el cash pa o la email ya na tangole la fo tu a ngi sa mo ya e ta ai tong o vai nga upo nau tau tua ese se olo fati no atu ni New Zealand ai so ta i maile olu atasi li maono tau tolu fafa ia onam fai leo na soso ni atu ia fafai te le tau tau manino mole matua no le nefia ta ton foi mo se si fau puponga le astofi ia male le afionga ya savea ia por afionga ta pesta ia pa lo fungia foi le tua le aulia wa foi fia umatiuti
0: Ya faf te tele la ufionga mo fam no ino lo taimi ya mna tu la vai fo fo fo fa la ingo lo pisi la ufionga faf tai mo fam no ino lo taimi le nepo ya wa fo isi tala mo ta tu tu no ya manu tele ya fo fonga mesi fo nga lo nga fa nga solo nei vai aso faf tai la so i fo le na la fa fonga sa mo ya ile tau tu a fa wau a le fionga ya le pepe tala i junior le ne ile nei fo i vaenga le fefi wa fo ile tatu pol kalambi o ne ngalo no mer telefoni o lo tasi lima no tolu tolu fa fa o lo tasi lima no tolu tolu fa fa ya pete fi wane mali wane tala ne a o ile tatu ofisa te ji south pacific e te mau ile fionga ya le pepe mai le sunga fu o le so faraile o lo ita fa ta fa tonu lava o le maoto sa mo ya le tau tu fa wa u le ngata le te ji south pacific ya le talo fa voucher ya tau tua le fionga le faltua ya falute lafo sau se leni faila u fatau il faloloi Frankie Samoa ta sa o doal tupe ili faloloa paule mea ye mautinoa le ngon le faloloa le nuu malai tu malolo tu il faloloa fatino le awaunanga ilunga upenga ta failangi le ngata ilia tato TL Marketing peo fo ifo on to faa fonga fonga ile sao nonga le fionga ya lao pepe TL Marketing se tasio awaunanga faa mama avenga ya wafo ili tato fainga malanga amese nga luenga olo fatino ngā luenga mosio tātou o tunu i Samoa. I la tō holo o fufoina ngā luenga te tele, fale, maftanga, fale kailisia, maftanga, fala putputonga, ainga, i a po ose, lafasi ngā luenga tele o lo e fufoina, e fatino si o tātou o tunu i Samoa, awane ngalo le awanaga, i a le ti au marketing, i a pe te fio ni foi, e le fionga po le fitalenga i a te tia, pe ona ta ua le fionga i a le pepe ne fiafi. Leo na ise kone ona aftonu le lu tunu lai, Iva mai albese lea se atuloa le tato a to'o sports ile nei vaenga ole afiafi.

Taulunga atu ya tato taalunga le nei fiafi pe ona sila fia ya le suenga sempini ya ole oi sorry ole tamusanga le tato au fusu ya pe ona failo mai sa moa le tamusanga o fai ngoina 54 independence 64 ya pe ona fa tato le tato a committee fa foi a mese ya le independent boxing Samoa pole IBS ya olo taimatali ya ile fionga ya famuina to le tai David Tua ya mese fo ile fionga le Bristenio le tato asosi fusu to tono Samoa le fionga ya tavu i Mike Lemisio ya pe ona fatta uta ya il famo moile le polas for mai le mavaya tuni le allow to tauli manei ya taunu unga pe ona yai unga o le tato au fusu i Samoa tala fifia fa ilo ele fiunga ya tole tai no na fifia tele ile tulanga pe ona ia ile fi na walo mtam fa na o lo o tole lengi to tonu da to tunu pe no ile sunga ya jolendo ta ala manu malo ila na fusu anga fa professor mole taimi mua mua ile cruiserweight ya sa ta alo ima se alo fiti ile sunga ya saini valati ratu ya lesa manu malo ai ya le sunga ya jolendo ta ala tasi nao tato tamfusu pei ona fata oto ili tamusanga lea sa mai alias foreli ya mavaya tunai. Ya awa li fat manatuina ole ono sifuma le faa tausanga ya ole tato tuto tasi. Tasi o alo sa moa lea sa faa iloa manu mahalo ila na taalonga ile aupanga ole light heavyweight division ya sa manu mahalo a ile sunga ya sali wafi tua utu. Sali wafi tua utu manu malo ila le la talonga mase tasi fo yo alo mai fiti le sunga ya Elizio tani valu ya ole talonga le le sa fa ilo mai sa manu malo le alo sa mo ile tu yoti ta musanga lo na lua ya ole fo ila wa fa fifi na ile ta po inga ta tunu ai mesia ile fionga le pristine ya le fionga ya tavui ya pol ftalenga fo ya tanvasa Mike Lemisio ya male susunga ile tato fa ya onga ulu ole au fusu sa mo le fionga ya fa mo na tole ta deve tua fa fifi ina ya itulanga pe ona ile tato au fusu al tato tunu taimio iluma ya mo fo ise fa so ma le fionga le pristine ya wa fa so la to fo ila ngona ita penanga le fa nau ya me se ai le anga ile luma nai o le tato au fusu i totonu o le atu no ya le nasa mo o yunga nau tato talonga pe ona ile nei veaso manatu te le fa anga tama se se me se lava le tato tamu sanga fa tu ma lo npc totonu le tato tunu ya se te mio iluma ona fa lo mai leo se pepa fa mtalanga i unga pe ona yei talonga al memo tinoa pe ona yei tu unga fa utasi na vaya so ta u le vionga ya la pepe mata ina foi la au manu malo telefoni le vai nu mai le ainga le tai se o mai yei so o mai yei mal tu unga a fa utasi fa unga ina le foi sipuni manu malo ai a malu le malo pe ona to mai mo ma sila sila ya ilunga tanga ilunga le vasa ya vi ele to ai manuia to ai tau nuu male fiafia le tau tinionga pe ona iei tunga fautasio nei tau sanga ya tahalo sia ia ya mwa nisi ava noa mole lumanai o le tau sanga fau le ono sifuru lima o lono winga a le ono sifuru lima vaa ilu ngalisami e le ilu ase tunga fautasio tau sanga fau ya malo i fionga i kapteni ya mese fo i tu malo manu tau itasi ili tapo inga pe ona iei ili na fo i vai yaso o le ua to e sulu lima minute ona tāle le tula se fulu se e maile tato panel ya wafu tato por kalame fa pitoa ya mo tato tawanga solo male fa ilo ina o nisi fo i wa manu malo ya tato tawanga fo taimi pe ona ye le fa mana tuina o la tanga ngana i totonu o New Zealand Aotearoa nei.

0: e afua mai maunga te tele manuia ole nuku ole sini atu lea ole famna tuina ole ngangana Samoa i Aotearoa ele tau sanga lua afe lua sifurono peyon silafia lena mataina ele asa aso torsu tasi ome ane tapunia aloa ia ele aso anafi ele aso ono ele aso na i aso ono yuni ia sa fa peo na fa tino ina sa uvanga le tato ule tio nei lea la ua maa fia fia tele nei a fia fia ule mato lau lau ia aise isa unu atu sunga ele fa tonu le sunga ya se yuli a sa vea le ofo tone pesta ia ua fo e anga tonu wai ia lau fa fonga anga samua a me se fo i ia se tala tu sao moi la tu sa fa pea ona tau wā, ia mwha pia fwy na fsoso ani mai. I se tau mwhainga vai vai ala ule tio, a wā fwo ile, so na sao, ile e wha mana tuina, o le tātou ngangana i te tonu a te aro nei. A mai alea, sao nore sunga rwha tonu, i on tātou a mata mai la ia, ile lau ngatongi o tātou a tau wanga fua taimi, ia o la sao nore ia ilu talainga a tō tōr manino, ia a wā fwo ile a wha mwe mwe. Mai alea, o lea e wha fonga fo i Samoa i solo na wha pia ona la fo i na mai le tau wa ngā solo. Ia e mai a ma la tu saoa ma le lau ngā tongi o solo. Ia ona tapunia aloa ia i lola ia o tātou pulkalame o ngā ngana e nei tau sanga. Ia lau sunga i le wha tonu lau pola futalainga fo i Savea le ofutonu pesta piufu na ia le nei tau sanga. Lea sau sila sila le tau fai pati mai le atunu o nei tau sanga.
1: Ia o le nganga moni o le ua tini pa o le uto wa o le ua mua atu mua mai tini fo o le uto ta ula ai pe o fai wa i fonga vai. I le wha moe moe sa ta pena malo iei i o le tato wa tunu ui le ngatai i o te roa i a wha pena fo i a nisio lo wha pe on ta po i a mai o tato fai wa i a mai la to sa tau wa mai le tato wa tunu o lo wha pe on ka mudu mai le tato wa tunu. Ia mai le tātou fo i a pito la au ma le tātou matanga luenga mule tuile nganga wha afti tele le tātou atunu.
0: Mare.
1: I le amana i alfa atala u la atua le tātou fo i ofisa.
0: Mm.
1: I le nau nau ta inga lava ina i a wha ola ola i al tātou ngana. Ia o ta amaisa lava atunu ne o lo tātou no pia ima ai tau malele ai.
0: Mare.
1: Wai o po klame i po klame an malo i wha afitai fo i a New Zealand.
0: Mare ela.
1: O no le amana i a wa leo au mai ne i wha maumaunga. E lo na tolu wha ngai ina ole tato ngana i tono New Zealand o se mita mitanga fo ilele
0: ona. Elona lua e aukila.
1: Elona lua e aukila. Nono mm-hmm. winga umalota la nopa lang tato ulo.
0: Mm.
1: Pe a fua iei aukila ni walanga o aukila ni le wafaima ol ele ngata mo ia lau mua i Wellington.
0: Mm.
1: Ia pe o to te leo la tunu e New Zealand o no pia ima lala
0: i
1: tonu o aukila ni tu sa ma le lata 2 miliona i population aukila ni. Ia efa aftai la ile atu le elona lua le tato ngana i aukila ni. O le whanga i tiala loto fo le leona o le wha uau pia e le malo. O na wha o laona i a tatu ngana Pasifika, i a o le tatu ngana lepe i lona lua mai neve i aso i ne masina sa amata i a le ngana Rotuma, i a lua o lona lua. Ai whetau i tonu lava.
0: Yeah,
1: ma le tatu tuto tasi. I le mai taula i le leitau sanga. Le ngata i tāpe nanga sa alo i el tātou ofisa fo il tātou ui am tanga luenga fasala launga. Ia na mai tau fo i le tali mai ale atu nu uo ilele i whalapo tutonga o a ongo e ka le sia fale fai ngā luenga. Ia a maisa pina i tanga taito tasi. Ngata lu tele. Sa tali mai e wha ola ola le tātou ngana. O le tau mawhai fo ilele e wha muina pēo le mōli ngao. Ina ia sila sila i eitu pulanga o lumana. Pe o le lamepa, o lamepa ina ia tamu fai pe tu ilunga la mepa tutu la mepa
0: ina
1: ia sila sila ia i tu pulanga ma ono pea mo lo manai a penala ia la tatu tau ma fai ina ia o la tatu lea ngā luenga au tatu ia ile foe nei taimi ile
0: ngā luenga
1: ia tatu te nau nau e wha o laola ia ka tatu ngana pe ina ia tatu polo klame te pena mai lea san te nei a mata mai lava e la ngā te sauninga ta tala o ia na ta pena ina le si a fiongo le ti akono ia
0: Taken
1: sanele polo nganga ia fa solo mai ai e tanto por clame fo ia pe on fa so il simposium por fa so fo il tanto na ma na ye tele ia le e afio mai o tu mai o tanto o tu ele nga tu fa na wa o nga university ia a o professor fa ia o nga fa ta se fo mai la to fa pulle o tanto
0: council
1: ia pulle nga fa lo tu fa lo fa tu malo le sa nga email lang lang
0: o tanto pa nga le Roscommon School.
1: I may say level tanto pa ang hak pe pe le tanto wa ang wa tanto fai pa ang ya le Roscommon School ya le le sungai le puli lang lang le telling ya fa mo es sima
0: Alifayo.
1: Ya mala tu fai pulenga sungai Terry mala sungai Mr. Pa u ya mala tu pulenga ya may say halu ma fa nau tu pulanga lalu bawa le tanto.
0: Ah no.
1: Na ya ila navia e matango fie voi le li fati nonga e alo mfa nau e ngā te fa fie fianga fa ale fa le nganga mfa sambo ya a lato tau fa o ngā hina o le o le ngana o be o I tonua o le mutatu o tonu lava e ponoima matatu tapu eina ya tu pulanga lalva o ne mfa mautino o le a iai se tu pulanga lumanai la la tu fa nga ina le ngana pe a nga I pe a tu po ai fo la tu ave la tu mtai tai mai mana tu fo ta tu le tio e ta tu sa a ye fa fa tai ye la lo fio nga ya mi fo ta tu fo ya mtai nga venga so nga fa venga nge ren se ya al telling ho la va to to ya to le mini no mo telling ya mtai mai se fo ile fio nga ya ya leone ya ta tu a sa tu ta tu si le ta tu ba en por kalamio ngana a ya ma le fion vo ile li pule le sunga ton man ya ma ma le tatu pule nga ono le mfayon fa nga hinda ole ni fo fola e tatu te fa ala wilo a ile nga na Samoa ye mfa holola ya lina va yaso la sa tatu awai ya tatu por klame pena ya ia amba tatu ina ile tau tai fa ngota sa la fo la tu fo por klame ya le fion ya to le fo te telefono ole tau tai fa ngota sa ya lesa a waile fiong al consulo tanto malo
0: ah
1: fiong ya afemata fa pole lua po le fiong foi animal louia fiong ya fa pole lua parce lui ya sa wai fa ta se fo mal por clame a to ala vanta pena to tai fa ngo to sa o se ta se fa la to sa mo inai I Clinton I Manurewa ya mala to fa la po to sa wai ya on Alfriston College ia fa pena foi ia le on a Finlayson Park School ia fa pena le wai mahia intermediate school ia sa fa fia fia I na il po klamina al matango fia vo la tu ava sa te pena ia so so atua I Malesi I lesi a so so so atua ina uanga I atua I le on a tu mau le fa le fa vai a le ta la ina la tu
0: Mangere Primary School Bridge Mangere
1: Immersion ya Samoan Immersion Unit ya matan o fia fo I le fio ngi afta ya o a inga ma la tu fo I pulenga ya se yo o tui fo I le ta tu wa on Roscommon School fa ya I le po climber nevers sa ta tu ngalu lue ya e ese la le ta tu tau vanga le ta tu te fe so ta ima na yo ta tu tangata ele ngato la le Samoa I nei New Zealand po ai lava I so se va en lo lang I tu fa lo lang lo o mai ona tu tau au e so so animal ta tu por kalam ia
0: aftai
1: o ta penanga na
0: aftai lo song alfa ton ia wai le fai ngofie le titi foi ia onor taimi ia ale wa mai a tu lo lo ni si vaenga sa fa pe ona a wai le ta tu a le tiu ia fa fa pe foi ona fa tino ina le la o ta tu ta wang o ta tu lo nga tong I lo ta tu wo mai ai o le ta tu ta wang mo mo o le fu taimi ia mantu foi ia ia ia ia inga ia le asa no le sunga ile o le sa tai tai ia le tu vainga o le tato por kalame ia fitela nga tu tol manino a kapitos la tu lau pepe ia fa fa pia foi ona fa le uina ia ila tau sa tau va mese ia o fa ailunga
2: Yeah, my love of daily lua, sase lua, never hang on the fifi, yeah, messy for that to put calamifa wow. Yeah, only fai loina or vahanga pe on the ill town unga or that to vanga, in a ni for e angana sa more than eat to sanga. Yeah, be on the silfio, low lua, ileo to sanga talun fanga solo, that to vanga for timey. Yeah, ma talu my lover to sanga ne te ne. Onisio a yinga, yeah, masalo on the silly meo tato, the silly meo my tau, fat mol mole, tato team, ole. Tulanga foi lele ile a telio uta penanga sa fatino neva yaso
0: mani
2: ya wa wo makwa lilo aya ile lo nisi fo uta penanga nisi o polgala me fanga solo lo winga lo dala foi lele le fola la vaye ilunga o penga te vai langi telio video ya meso ta uta langa a me lo fanga solo ilunga lo penga te vai langi ai ole memo tinoa ole tato polgala me le ali tavanga fo time Nisi newe inga peo na taoto mai ai sa faa lau ilofo ilungo tato upinga tafai langi. Ole lafo ina maile o lau video ya faa unga aina ili pese lea sa atu ina atu ya ole pese lava itasi madita usanga ntene. Pea maletotus full sekunde le umi lafo ina mai ili tato Facebook page ili pia mensa moa. Ya fa ilo mailo suafa ya toa ya mese fo ile nuu pofi ya fo ile tunu olo au mawai. Nisi uva henga pio na fa ilo ya etau na lafu ina mailo video ile aso varai le luas fumaliva ome luafe luas fumalono ile lima le fiafi peita yani peisia ii. Ona o fufuanga fa ta oto le tatu pol kalame ya manatu ifo ile tatu laulawa fono ona to tele tatu watunu ya safia awai ya mese fuhi le tele o fufuanga mtapendanga na anga ili niva yaso ya wa tala tala tala ina iva henga ya wa fuhi le sila maimua le tatu watunu ole tatala lavo le avanoa ina ia maua pele avanoa le to tele ya mfai ona faiso la tu sao ya ili tatu utawanga pe ona iai O videos lava e tele ana reactions ya ampo olanga likes ya le engagement a o video na le ala manu malo ya olesa tala tu tala lo lava le tato tau vanga ile aso ana nafi ya tu lava le avano mo le tato tunu ina ia fai beso la tu sao i video nos lana tu ina mai o va ia tu lava ile aso mo le motu sirfia o le lava na ngai maisi ya la ata ya fo te mienisi ya ai fa malulu atu na umalo ana nafi te puni lo le falusio na umalo ana nafi te puni lo le falusio ya ai sa tu lava tu tala lo le tato por kalame ya ile fa nga tatau fuio ole tamu fenga ni sur tatu tru ole la wa i tauli mani ya le tatu manu malo ya ole wa tolu vaenga tolu vaenga ole tulanga mo mua tolu se lauta la prizi card ya mal tatu ipu ya pe ona sirsila mai lunga ole la la wa fono ole ne vaenga ole fiafi te tu an tonu ai lumo o efa mol mole to fi na ya na ya ja to ipu na le na ya pe on the sila fia
0: e au lo mana ipu
2: ka i lo ai le ipu o le world cup a le la fight to some fall ya o le ipu le ya e fa ma win ai lo swafa o e na manu malo ya mal to lu sela un prisi ka ya mo ni sila nei ai mo ila to fa fa to ni sila ya me sha ta to tu nu sa mo wa sa ma to win to sanga tene to te le le au sa mo a sa to la tu sao ya fa se la lima sfuta la ya le kare fa nga fa li winda le ile tau tua fa nga le talo fa vauta em fa yuna fa lo fa tau i to tonu le fa lo lo franki fa se la lima sfuta la sa mo
0: pe fa li tau se la
2: ni sila ya tau se la ni sila na no no winga o le ala vali unute o le neva yaso o le ali liwad karnga ya o le na ala ya o le fa tu fa se la lima sfuta ale lo pete o liwad o lima se la wafi ya o le tulanga lua lua se la uta la prisi kan tulanga tolu e se lauta la prisi kan ya a o le la wa au sia tulanga tolu ile nei va ngole fefi ya pe si me te lu fisa no ele la lo winan tato fa top top pe tulanga le
0: ne ma na ya la fa manino swa fo la to lo lo fa fo mai
2: ya ole tulanga tolu le ua ia maua ya le au fai fo io point ya po meono o nga ia ile fa msino ina o dato tauvanga nei tausanga mo ila tula voto tele le like mo le share mo le engage mo vanga na lua afe iwa se lau iwa lua se fulma leono lua afe iwa se lau lua se fulma leono ya point na ia ausia ole tulanga tolu la o le sunga i a pipi Alice fulua sou ma le nuu o sale lo longa
0: wow
2: ya pati pati mai
1: pipi malo pipi
2: pati pati mai ya faftai li tauva o le tatu tu langa lua ya a wa fo il tatu tavanga fo tai milenito sanga Wa manu ma loa e le sunga i a avei veni mai vai ngā sa tu pai teha.
1: Kone, lua sa la fai ari e
2: Lua sa la fai. Leo mai. Lima afe se lau iwa se fulu male lima. Lima afe se lau iwa se fulu male lima ta la le aini sene. Ma lo faftai avei ya ile a waifo il tato a ta vanga le neto sanga. Po avei,
0: lua fo il lato sanga.
2: O le vaenga lea e ole, o si tasi neo vaenga e fie fie i il tato por kalame.
0: Ma
2: lai ya. Ma o le la wa au sia tu langa mua mua ile nei tausanga a wā tato tauanga o le fo taimi ile tausanga wha le tupe lua afe lua sifumale o no o le sunga ya Nora Levasa Ia, fafetai Ia, o le sunga ia Nora Levasa Lima se fulu fa afe Lima se lau se fulu maletolu Ia, ila tau foi Ia, sa Ia, ma ima ue pe anafa pe ae O le, ah, o se le ni
1: Ia,
2: fafetai E al mele a meise pati pati na na Mo le au tau va Nei to sanga
0: Ai fia, e fia fio mai Nora
2: O Nora o le afio anga
1: o sa la fanga
2: o tua o leo te va e tuna le sa ia o sa mo o sa mo uma ila to ia o lo ia o o la to mai sa tau va sa mo ai o la to ia na manu manu ia la la uma sa mo ia la la uma sa mo lo no winga fa se la ulima sfuta la Frankie's ta lo fa venta ia mo le fiona ia Nora Levasa
0: ala tu lo na suafa
2: ia la tu lo na suafa ia ilunga le ipu
0: o le lua ta sanga o
2: tau ta sanga o te lo a fai lo au sier to ia
0: la folo
2: ia la a saula Nora in usina ia ma lo o ta tu lo na ta vanga fo jaimi tu langa mo mua le sunga ia Nora Levasa ma o le fa se la ulima sfuta la Frankie's ta lo fa venta tu langa lua o le sunga ya avei veni mai vai ngasa tu pai tea ma wale tolu se lau ta la sa mo ta la Frankie's ta lo fa vauta ma le tūlanga tolu o le sunga ya pipi Alice fulua sou mai sale lo longa e se lau lima se fulu ta la Frankie's vauta ma le avatene ma le faa lolo la fatu nanai tu ya wana isi tatu ta vanga
0: ma lo fa tai e ma ta ua foi ma le mantel tolu ele ifa ingo fie ya ia o faiva foi ia mai se tu fat sia ia te moliatu fafta ia la to uma ia ole so ta inga la la to man malo la lu so ta ia
2: ia ol va nga na le la tam fa tu ele fingo fa tonu ia mai se foi ta to team ia va ve so ta i ta to manu malo ia va yaso ne ia ina ia mo wa tu va yaso le a ele io ese malanga la sa wa tu fu no no vinga ko nga wa ko ia tu pesi mai
1: e ko fai mai ia ia le oso ngai
0: Malo,
1: malo, malo, malo. Le, ia, tam fai mai. Ah, fa, wawlone, le ai mangise ngusi le lofo kai. Ii,
0: ai ona wa pisi uma.
2: Pisi, afu ina lo uta ua, le, ma hoa ene ni tau sanga. Ile pisi o lunga social media.
0: Ii.
2: Ta ilo fo ile pisi o le moto wei.
0: Ai pisi mai, a utapuni matato.
2: Utapuni matato. Ia, ia. Mena, avea fo ina ava noe aso, tuai vai malu ipo inga sifina ngalo tato tulu.
0: Ia.
2: Ila to sa fia tau vapea, au lea fo ia ngai maya la to wata, la to video. Au pole, lea la mato mata mata fa lei, ei. Ia, vatu fa malo, man fa aftai. Ile ni fo ivanga lea fia fi, fa aftai tele, lea mana ia.
1: Tai le, so, lang lang mai le tato.
0: Ia, ole si la tato vanga, ole tato vanga solo. E tō tolu i lātou sa whapea o na lafo mai. Ma ole āta ina atu wa sa pue o na lafo mai la ia. E le wha masino mai la sa mua na repa i ole whafunga. Olo i eitato wha masino i tono o tato ofisa. E uma loa na whai, ia whai le pese, ia na whapea nā loa ona tu watu le tato i unga. Ia wāfoi, ia e wha masino lava, ia tato uma ia ale a sa tia mai o le o ia o lo o ia le tato panel ia wale va enga e fa fo mai o le solo mua mua
1: no
0: lo o fa pia ona a la foina mai mai sa mo ele tina ia Nora
1: Levasa
0: ole o le urutala po le au tū e whātino i aile solo e āfua mai maunga tele manui o le nu ia o le au tū lawa o le ngā o le vai aso o ngan Samoa ia o lo whapena o na tū ina atu ia o wātato o tau mwhainga ia whaafunga mai i le solo o le tamaitai o Nora Levasa
3: Ua whaapoponi aso ua a au aso fulau foi e le tū ua Ile au tū ua folasia, e, ta fia pese se i moli moli atu ai lo fia fia. O se au tū e lasi mamata lasi, ale ti ofo ile poto solomona, ma le ali i ave pasi. E a fua mai maunga manui au nuu, ele e tau fasili ngia awa o lata ua lea anganu. O manuia ele e au maua, ale ti ofo e mai le tusi Pa ia, ia e awa i o mātua. Se ipu mai e te asu, malau tau tua matavela. O manuia whaiwhai pea nā, mai aso ua lewa. Le tau tua ua whaapale ina ili matai, o lau lava nā sa whai. A puti puti ma a pele pele manuia nā. A wā e tu ufa a solo ia oe masi au whanau se ia ngoto le lā. Tali i whaafita a uli, Ti ngā ina i whaafita auli, a e inu malie lea, a e le ole alu solomuli. Ole a fo i tanei le tau sala o Samoa. Talo sia i a o ngā sa u whaasoa. Tu mai lo a ao tu watu lo ulima, ole a ta wha atu wha. A whai ua sala se ngangana, i a la fo i fo inu ule aina. Manu ia tele le wha a moe moe, a lofa tele atu, Ma ua male poe.
2: Yeah. Malo faftai. Ia le sunga ia Nora Levasa. Ia fwe venga le fiafi.
0: Ia o lona lua o le tātou tau mwhainga mai tau vanga solo. Ia o le asa unoa iai matafua. Purcell.
1: Yeah.
0: Ia o lo fapea o na nafuina mai au kilani. Ia fua mai maunga te tele. Manuia o le nuu. O se fuai tau, e nanea mao ngā. Pe a whai e whaataua ina pea, ia avea matapasa. O upu o whaatusatusanga, e whaau ngā i le vāno nofo ai o tangata. E fua lea i whaatino ngā, ma le ngangana tautala. E le ia whai ina pe tautupu o ngafa. O na whaa le maunga, Nā te puipuia, whaafaupu e ngā o nā tūra o ile ele ele. O nā whaavai papai le te taulawa o nā māle pelepe. E lau siusi, ele meni uma o ila nā tausinga. Ma le lanu lau awa nā te pua ina, ia mātango fie ile vaainga. Ua whaatusa ile nā le tausinga o mālo nuu maainga. Aile sala ese ilo na whaawinganga. Mana tua fo i le isi fuai tau. Apo na ai vao, e lia ina lava yala. Ei ai fo i le isi muangangana, e fai i le au a inga o paa. A faasa e sa ele matua, e faa pena fo i le talitua. Ia manuia le vai aso na ngangana Samoa, tō whaloa, ma ia soi fua.
4: Ato mai wanga o whaamanu ianga. O le tasina, o le lasi, ma le maua e wana whaamanu ianga. E maua mai aile vai, mō tato le tupulanga. E vi i aile atua soifua, i le maua e wana ngaluenga mamana. E sa o aile faisalamu a tawit, e fasanga e umata i maunga. E o mai aile o fesosoani. O lo fesosoani, mai le ali ilea, o le na faya le langi, a toa male lalu langi, ele tu ina mai e ia ia ma pevalo vai olo uleo leo ele tu le moe ia ele moe lava ole ali olo uleo leo ia ole ali olo paolo le ilo tu chamachao ele chaya oe ele la ile au po ole ma sina ile po ele leo ele ali ia ti oi me alianga u malava ele leo mai oia ilo wanganga ele leo ele ali ilo ulfale ma lo ulfaf e a mata mai nei lava ai o ile fava vau manu ye tele le vai aso le ngana samoa o o yuni mai fusi sa fotu la fai ma le afio anga pele mai fangaloa le teni o le mafa e a fua mai ai le ngō Samoa ua tau taua i le vasa loloa ma le lalolangi a tua.
2: Malo, malo, faf, tai, tai, manaya le tau mfainga, ya mai se fwoi poka lamura ne fiaf.
0: Ia, se tu atu tatou pese lea, fwoi mai, ia o le atu atu le iunga o tatou tau vanga solo.

Sauri mo tato tunu umole tato proklame fai o ni afiafi ni tayao o lea ua to is fulmo lua minute on tale li tula tasil ni tayao le son ful ne ilia son valu masino yuni lua fe lua sfulmo leono o mai atu le tato ufon talo le leino tal sanga sa fe ngayai mor faltuo ya eti fui mono makafi ya vi ia le li faftailo na le lei il malosi foi o ai pea mo le faltua a wa fa wa wino tute e mo fa iva e mesio lan tau tua le fa unu ti ngā hio ta te wotinu u e vi ia fu ile ri o no lan fa manu yanga ya fu ile alo ia e le ta te wotinu nei ia pita i o le tua lava alo si la fie mea uma mana na au nanga na te tau i tai tua i ta tau ta tu tal pea mo le fa maro longa fa wa wa le tua i le faltua i na ia mfai pea on fa wa wina lona tafa yoi e pei ona fita e tunga yai tatu proklamo la ina utarsanga ili lima tau tasi amo lima tau tasi pi ai e faa mo tasi o faa tasi mene lua vi ia le li tape na mai mole tatu pafutanga ni fia nita yao i fesini matari utus pa ia faa pefo ile utanga afta alai pe ini mta upuela ngamai pa ia o tatu watu

0: Pia o re whaare tonu tatu wa ingare sa wipise na whamamuri.
1: Ia i le loko as, ia i le loko assembly, mange i le gateway assembly of God.
0: Ia re se tau whai atpe, matai mau mai ranga rele u, i se re wa inga sa witamana, se i su atpe matai whai nga.
1: Ia, ia le pese re, pese lai laku ia, ia ti mō mō wisa malanga ko lua mai laka u tim.
0: Ok, ia. Se tu, a mau a wal watu a le aifa maru watu.
1: Ia.

Au sila tata pokarame oi tangata e to ina e matua sto ina. Ai to no refio ngare tu. Matua i oi tangata. Te reo ntau sang. Ana mua mua hoti i lontama. O aile e ngu oi tangata.

0: tali mai amla si dia mo tua va pto sili lua no fo inga tupu pta upu sfu tolu fo upu sfu mo fitu no fo inga tupu e lua mata upu sfu mo tolu fo upu sfu mo fitu
1: Faftai
0: mala si dia ira ira mala sa idi mala sa idi kom pisi amla si dia re o kula fali kwa Faftai le usa o le tali ya bi le li Vei vasi le enga pua mamai tatu i unga ia sa watu. Si le tat proklame o tangata pitu ina pitu e matua lava i la fionga le atua aina mo mua maliu i lona tama. Maangalona rua o si lava lea aisea.

0: Mawal tali of sili mua mua vang mua mua ele mawal sili mua mua vang on lua. Mawal tali of sili on lua. Mentari mi patia.
1: Sana
0: mai.
1: Ola le ki tu enga tangata fatu senda usa anaki usa wai.
0: Tua ingata ngata e whaatusa i ausa ana ki, a. Ah. Lesi tua ingata ngata.
1: Yeah.
0: Mm. Siri mea mara e fono, o reali tua ingata ngata e whaatusa i ausa ana ki, a.
1: Ah. Pusa wai.
0: Yeah, pusa wai, a. Ah. Osa ai ka ulfano anaki, ah, anaki.
1: Hmm.

0: Zano, mai malai fon?
1: E leo malanga i tura e.
0: Ua, si, si.
1: Mai wana lasi upa
0: wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana Sano mai pate ya.
1: Ora mo wiga e se me sa umang.
0: O sai mo si sa no pate ya.
2: Tora.
0: Ya, sa no mai pate o Tora.
2: Tora, ya.
0: Ya, sa no mai ya. Ko sui ya. Ko sui ya kali ya. Ari sale po. Ori ko sui maran kar. Ol penta chuka.
2: Ya. Lau sa.
0: Saul Torope, Saul Pintatuk.
2: Pintatuk, oi, foi ngang, kau
0: merpintatuk. Oh, Rizal Esu, Rizal Esu, ada cari bayar Pintatuk.
2: Iya, kau Saul Esu.
0: Iya, Saul Torope.
2: Yang ada Pintatuk, ada oke.
0: Oh, ya Pintatuk, kan, is. Iya, ini kusa, iya, iya, biar ngai luak.
2: Kusa, biar ngai
0: luak. Iya, Tora, o Tulafono, o Pintatuk, fo, iya, faka wikusi lima, oleh pene ngai ngai, oleh. Ore ore ngumela lima ah the counting numbers are pen to chuk ah tu sa ya ya kali ngai ru ore to rap ore pen to chuk ah after my health sheet
2: patia ma tu
0: ya after you sale after for i patia ala era el pucho ora le chamai Ya sano, sano malam lagi fono, ya sano mulai rulua.
1: Ya, ya usus usus ni ha ulam lagi lecu malecu.
0: Hmm.
1: Wow, mawai leung le, oleh temai.
0: Hmm.
1: Ema fire na mawai jangan te umalam.
0: Mm.
1: Awa umaya onga a.
0: Mm.
1: Aule poto.
0: Mm.
1: Tiene no foi mai lo somo ma.
0: Mm.
1: Inde a lo fale tu mos fuerte y te inga solo mona.
0: Mm.
1: Na ole solo mona y le tu a mai le lo somo tala.
0: Mm.
1: In at the pharmacy, no, I eat a right. I tell you, you're too. You know where they see my. You're also so poor for a lolo, a long. Molella or Vato, yeah, me umma malepoto. Yeah.
0: Mm. Mm. Pero por la suta inga marcha una a Jesús.
1: O le poto no falta ta viene que te la inga le ni.
0: Fumaya. Fumaya. E poto ya ta mai sol mona.
1: Mona.
0: Ya ta mai sol mona el poto. Pe. Hoy.
1: E poto sol mona e poto a Jesús. Si
0: que era mo, era mo. Basta. Ya
1: una vai vai.
0: Ya. Ya. Mana ya, mana ini dengan lo, dia luai.
2: Oi.
0: Lepas mana ini dengan lo, mana ini lo lo dengan lo ngamai ma pati ama menurut mawang. Epi tu satu.
2: Epi yo. e pele mena na kamai ke pese mo se kading
0: ai al put
2: e pele le poko e o vale a ongo
0: ok da
2: e
0: va fer ngai la lo ia to tali na au to to rum tali a am la fono a
2: ia e kan fer ngai e kai fer ngai e fa anga la ma la fono ngai pi ia o le
0: la tamai
2: le tamai
0: al poto ia e ria o
2: al poko de o
0: ai la tamai a o
2: ale ale a lo la ngong ale ale poko ti e mo ma fa da onga vengan
0: ku sala la nga o pa fa mo mo sala
2: o na nga o e de mo wa la ka ka um fa te nga fu la la ka mai ka ti vunga le se se me vunga pi se ka di ni vunga di ai de mo wa fa ka ka um
0: ai de o o fa da o e de poko o
2: e de o o fa da o ka ti vunga le se ka di ni se mo wa ka mai ke le de le fufongo o ka ka la
0: Ah, tamai la no.
2: Sanga ta ding, si sanga ta ding. Ai si yar si a ongo.
0: Fasta.
2: Ai si mula ng kanga ka de, e de yar si a ongo bunga de ai ai ai liya e poko liya ong. Ai pi bunga de fa de ya kamai de, e le kusa la ka pi mo ka ding I bunga e. Muka pi mo si a kanga muka ka pa pa de sa mo. Yo langa ka ning yo pa pa de we na ai di ai di
0: ya o ai am
2: ai di ya o ai yo de ba ai ya ma mang ka ning
0: after
2: ye ka I de ye ye o lo ka langa la la ngo
0: ai yo na I wa o si di e ba ya la fil ngalo tata ai le ba pe o
3: ye la fa pu pu o ku ye
0: o ya fa pu o mo Ko ngai ni semua ku fu. Ya sana mai.
3: Ya. Ele.
0: Ya ya are ya.
3: Esa esa hoy un pula ku. En mau ese ese.
0: Oh, okay la.
3: Ta ko fai u ai le nga.
0: Ya. Ya nga.
3: Wa ele mo fai ngau fai di wolfing ngalo le gua. Ele kusala ba ele. Yeah.
0: Tu sara ngono fi ngalo do ai au mai fi ngalo ole ru ai mara vanga ai.
3: Ole wi ngalo pale ele.
0: No, okay la.
3: Ai mo mo le wi ngalo pale. Sa ke ma u si.
0: Ia ma u si si ale no mai a ke bengai fori ngam bai lo lo bai wa bai ka fa nga ai fi ngalo le ru. Ai ku u yaro fi ngalo le ngalo. Ia ko mai fa fi ngalo ba.
3: Ma u e. Oro una tajung. E de pai ai la le tinga ngalo le ruai ya.
0: Afu yo me nga wa e ma singa o kata ia ele va pe ala me buka ko au mai ia ia me fo ia ia e ma ngi e fe va ko au ia ka ku le fi au va ele se yo ei.
3: Yo ei.
0: Nga la e ma ngira. Yo. Pa afta.
3: Malu.
0: Ya, afta.
3: Mon patrou tani ou l'pessin.
0: Ele o koria kamong ous.
3: Ele o anaki le nga.
0: Ele o anaki ise ki sa kata, ou sa kata.
3: Ele se...
0: Oi, ya, alarakan.
3: La sa eme ma.
0: Eme ma, ok.
3: Eme...
0: Eme
3: ma.
0: Ofera me puse por carina.
3: Que tu no me luo foi o que
0: se Ok, la. Ere o la usa na kinga. Ene ma. Ora usa ene ma.
3: Pa puse aí aí le pesi.
0: Ok, la. Se llama Tai. Na vai, está na yara o Sidi.
3: Ya. Despesi.
0: Tchau, nomai.
3: Tangata e pateleina leiloa o lele me tupuai a vefo e mauai
0: Tangata e pateleina leiloa o lele me tupuai a vefo e mauai Fafakwaja tulu usini me mraifono Tangata e pateleina leiloa o lele me tupuai a vefo e mauai se fa tu se se mona tu chat pokala mai le ile fsili le ole utang tala le ile se se ngol poto mole ta mai e aulo o mona tu ile fina ngalo o mrafondo ole ata mai ole ata mai o mea na e ai ai o mea na oi nai oi ai vai atu lai e kai lo ka malva ya lo lo ya fai fai fai va ya ka ma ka ya fai ngor ke wa mo wo le ka fai ngor ah

0: e lo loko aku la le le ka u o poto me lo le aka mai a ku sa ile nga ka u e mau le aka o menga o iga o e a u e lo fa fa singa e me ka u fa i me ka u fa i o e lo le le le ma le anga nga ka u le fa i me le a a ku me le anga a ku e lo fa fa singa be u ma mai vai kong a me kong e ke anga yai man me ka u nga e le anga yai Kalau upah kamu esa mulai, ah, kalau minggu lalu usaha lalu ngamak, ah, oleh atas mai omian nak awina, ya usaha lalu put oleh akak yang mau mai, ya nengah observations, ya but the learning mau mai, ya ongam ah, ayah orang mai fuhir musik ama sis, ya keiruah fuhir, ya fuhir musik ama, por kahangal piang, por kikar, ah, usaha kamu mau oleh atas mai dengan awi awi. Ale para inga ra ka ngal ki kala ma mai si me fa upu ye to fa ku nga yo le fakti ba ku ye upu a so nga wo ye ki ola le puto nga ye ka ula e i lo ula ma fa fa o me nga ri fa mu mu e i ka karo ro ba ku ku inga ye so ye mi fo i bel puto ma te ba pe ki ola nga nga ya ka ka ka ka karo ye so ni a ai nga wa usia sa u fa pe nga fe go ka lu a ke ri ke mu fo ke kopi fo nga le upu sa ka ola me fa lo Ku jara al pe lo kilo rafa nga ka lupu. Le tu fo i mari poto mana ta mai. Ah, e va va be yelo le poto i mita mita. Le poto i lo ai ya vam kusala. Kusala nga e pe fo mo yo mo wore ata mai. Ah, i ai lo lo la i mo mo poto i lo ai fa va senga. Ah, a wa mi mika. Ah, ai. Faida i ole faida i ole ol belia un mika. Ah, pe yo pe haro o ai. Mm.
1: Oh,
0: it's come, it's a similar. Oh, is that how you look at Poco? Oh, Poco Poco Mike. Tu sara on a pia la nga a inga ila inga ri va nga a. Pero fa uta uta la nga a. Yo o mo wor poto ku so nga fu e mo wor le uta a ma ku o le uta o me ma wa mai. Re ke bo e ma ma e ma ku lo ut a. Le no le a ver un poco fa fa utanga a por utanga. Ya. Sono mai mrafun.
2: Ese si me o mantua.
0: Mm.
2: Pero no fue tu le poto. Ora talente fue tu mumu. Le mau mai tanga ta un mal poto.
0: Mm.
2: Ole me o que mafofogie.
0: Mm.
2: Ole mel tanga ta matua.
0: Mm.
2: E fai mai un batangata pe a te atawo o po o lima sifu po le om sifu tulou ia mo sifai bita inga o nia sifa na o i lima sifu o om sifu no hanga i lunga a aven ni kaat fo i pe o lfa pa langi ia o tusi a o upu a e fa alu oise tusi fa pena se kaat po de o le tausanga whaupopo, o le tausanga o le poto fuena whaupopo. O le wingana ele mau e tangata umo le poto. Se ilonga e matua le stangat, ele o tangata umo.
0: Pastak.
1: Oh, maa, yo ma kao.
0: Se kusara tautaru i kakuluar kalea solmonga, ah. Ei ale, usa ale poto nga ale, nukar usul munga ya, ya ilo fam singon.
1: Tapi aku ale menang ale ale lusa matala.
2: Yo ye sa oye lelu ale lusa matala na, alam sa
0: sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa Ekoi bo fo ile no fo inga tupu a ile si kus a nga kai bo ile no fo inga kumo mo a tu mo fo inga kumo pruma rua I think a nga la ye ile upu nga kusha ole mea la vaitas ya
2: e kuru nga la mela kus pa ya au ya unga ka
0: to e fa minute on tale o lua ya o ka kaka lo lua ka koma lulu ka koma mai ya
1: Ma
0: ieri fa suo qui. Ma i pengo che lì

0: Ia mai wai. Kusa e aina i tanga maari i sa o wola mai o tau mai ai. A lato fam talanga rare o te fai atua. A. Ia. Ole. Ma ngai reka o pia si da fia i fu i. A. Ole. Ole. Sungal fa fe ngai ngai a ngatal sa tele. Sa o lood mai ai a le fa o punga rea o le hiki. Tau sanga e valua. Ai o me tau sanga e tasi iwa valu fitu. E o koe whaalongo i lola i e wha mkana hapo i lea e tas. Ma i le sunga i a vidia mafo i a fionga rea apostolo. E a pila arang i a ua wha i langi fo lau ngangai kamari. A leo kemang kua ala kara i a mai kusa lea koe kua lea koe wha mkala ako i lele. Ua alu baka apuru ngā mai a mraifo. A u ma ufi e fia fo koe wha mga ako mai i a. E a mo koe mantua i fo i ngai kamari uka. Au learn mai fo i ngai i ngai papu. Wa e sa oe ka ua a. Jadi kita uar potong mata mai, kau beri potong mata mai. Ah, pelak puma hari, kalau iya kau kau kai. Ya, tu syarat naik faham talangan na mana tengah tengah hari no mau mai.
1: Halo.
0: Ile ale kasa. Lei uru tu sa uru te sa o aku i a orua i pele sa ufalongo mai i me ngo ngo ufalongo i i kusa reu tau sa o kai kamari i ngo ufalongo i fadua i ngai le na ture tas a.
2: Oi kanga i mai le urua i sa o le lea Ole fali li makau.
0: Ne ai ole tar sa ole tfet wi. Ole tam tar sa tu ani ole ole sungai fe fe au masare ka le au laiki kia. Ele kiki fut ke mi ngo mafuta ei ai ku so le sidia le songa ngo mombe. Ole fa pungar a poto mo le se sengol poto mo le. Ma le tamai. Ia le sa ko fa do inga ide. Im ka upu sa fa i staff ro FC ya su ya. I lungo lo official FC. Le ala sa kala ngoi fu ila le ya al sa ngoi fu ila le su nga vida mafu ah usara le oke oke ole oke sa sa oke po ben wa o inga mai ni ka bari ifu ka ko ku o to ma
3: thank you ane fu ia ne po fa lo no fu ma nga ye fu ia na nga lo su nga pa stai le wo ko fa mga ko ngai fu ma ko tanga sa Eu yang mako mako kuwa. Mako lai. Ela si si la leto e maso mi na semana. Ta da como bo lo fanga e pa tua ya e ti. E sai alo fana. Ta sa ole sua.
0: Afta.
3: Ole fa si le ama lai fono le. E ai fa mal mole.
0: E ole o uma fa si le ama lai fono lo uma ta ni.
2: O tanga ta fa te le ina le lo. Ole al me tu puai. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
0: Nga lori si di.
3: Ala. E ma wa e yel sino vai vai. E vai vai yel sino.
0: Fela kusi le moi.
3: Nga e ma wa el pese solmona e. Ful lua fai pues ful lua. Nga e ma wa fai solmona mo. Mo fai pues ful vas. Awa al te.
2: Ai lel fai la. Ai lel fai la unga.
3: Ai al fai la unga.
2: Ol jangata e fati le ina le ilo e fati le ina le fano no. Fai la unga e mua mua fai upo skumbal.
3: Fai ei kuai oi fai la unga e tulua fai upo skulua.
2: Tulua, ia.
3: Tai lava, mi al po.
0: Tai lava, tai lava.
4: Tai
0: lava, tai lava. Ia, leo mua umakari kakufisiri e kālo malua. Ia fai ube tatou faftai tele lava mo tatou mafutanga ni tai au ia esa unu hisi si unu e faftai nei tō ina ia mafuta mai lunga o pens fai langi sunga ia risa le sua mara si ria tua vau pito au sili ia ia mana tō ina isa vidi mai ia tuam tua ia patea
4: ia fui kua upalongo kunga ia patea alopaku patea ia fongo
2: Pai mi se ka kala pa
4: ka ide ku mu mat su
2: ka ka nga. Oh, se vai kala. Se o ma ka di fos. Yeah, tatou ai ele manuou
0: ali
2: o tatou o li mai li es foule lo foule tu e foi la alfa stai mal vin e te ia essa mo la sinu pet pero le fata va alle oi fungale sungal fa fengai emle poi era sera sul mato maftan el ton ni lo sto mal ma fo fo tu lo le se no la uta poin mautele mo mole un mal mato maftan a polo sa tu maftan le el ese en aluan pose mato el anuai lo fa matu moni ma lo fa matu alof na ole upul fa fetai le lava et tu nu pin pa fetai fa fetai fa fetai ya e pangale tekong Lesia e foi vele asa mas mau mau. E como é o ona, e esse meu mato foi ele tudo noi. Leia fama o mole. Pa foi mais um mato, sei é mato. E tato tudo isso tato uai. Tato foi fua, pa fuloa. Langi maina nei es fo ma nei va es fo tato oli mai ya tato tu le tu tato tatalo fantasium ya tato de mo wai se va es mi fie ma se es un munuia a u po uma va fetai
4: Allô?
0: Ia na sa mo fa wa tu tato proclame ni tayao ya la fo i tlinga la fono ya fa maro fo i le o sai mai lu sa le sua am la si dia pto o sili ya ma vei va si inga veni after tiren ma after mai e mes fo la tu pa fo am bio mo to mo ta malawa o dis fo fa fo mai fa fenga benga ya po ta vale o fe o ya ni tu la ya an le ya tu le li fa ma nu ya le tu ni va ya so tato tu fta pa fo i fe i Peor ea, pea uria atu le itu lai tolu e le astofi anfonei e ele li fai a soifua.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la mare ho eki pe malo le le tonga ko tope ko flipo modulalo mo e ongo ongo. A ho fitu ko en ni osune wa fe wa ono. Ko inga hi email fo puri puri ki ofisi ko ya paremia. Ko fra hai he paremia ko nu silani Christopher Luxon. O ku mato aki tau au pito a e fitu taki ko ya na fra hoko ki tu asila email fo fo itui tui. A taha na inga au e mua i ono ofisi. I e mahina ko osi na e amaya i e fra fitu taki ya na e fai. E ongo kautaha lalahi he fonuani ko e Fonterra pe mwezi energy. Ki a taha ia kau fare iko e oe paremia he wa fe ua faa. Na e whekau aki eni pia mwe hopo ko ia ki he ngahi tuku aki whekau aki pia mwe ātakai. O faha me he ofisi koe paremia. O kikai peke ia i hare kootia oe tohi koe ni i hona ofisi. A ene fotu umai ke li liu ae lao ke ta ofi aki e ngahi to o ngā hopo pehe ni. Ko faha mai ai i he taimini na e toe ma upe e he toko taha ngā ue ia koe ni e tohi tatau i he tua sila whakafo itu itu pe ia a ana na e pehe e Christopher Luxon o kikai tāu e ngahi tō onga peheni pe a hei kai tene tari e ia ko iai ku o lo tonga siwi i mo wakai i foki he potu ngā aue ki ngahi ngā aue whakaloto whonua a re kōti whakakompiuta a e toko taha ngā aue mā loa loa ko e ni i he taimta tau foki o kuea i e u ia me i he kautaha re o ko ia o kuna hoanga tuwa ki mo tau i a whahoko ko ia e ngā aue kā kā ke wha mā lohi i ange a e ngahi tutu uniko ia fetu utaki whakawharei, whakapuripuri. Hiria a e whakaha ko ia ko ngāwe aki e a taha ngāwe i mua i e beehive a ene i meiri whakafu itui ki e ngahi ngāwe whakapureanga. E fie mau e he Transparency International a New Zealandi ke fotu uha waha taimi ta tari pau pe a toki ngofua ki a taha ke hu watu o ngāwe i a ngahi ngāwe anga whihikitaki holo whakapisinisi la lahi. Hiri a e nauma wahe ko ia mei wharearea. Pehe he se a ia koe kautaha ko e ni, ko Ann Tolley, a ina e minister Maro Lope Foki e tawhaki ko ia e national, ko e ngahi kautaha pisinisi la lahi whakapaanga, o kuna uliriu whakafōringa, a e ngahi tutu uni whakapolitiki, ta e ilo ki ai a e kakai. Kuo fotu u whakaofisiare, pe whakawa atu ke whonua he mahina ko e ni, a e uraki ko ngatahi makehe, o whakahoko ko e malui, mo e whakatolonga o e atakai, pe whakawa eni e o tago, hiria hatau e hongofulu e ngā aue ko e ni. Ko e ngahi feitu u e nima ko e ni i o tago, o kuna u kāpui halahi pe moha feunga tapawha kilomita e tolungi au mā walu. Aia kua tapui whaka au fūri e nia ki hatou tai, ko e malu i pe o e ātakai. Kua whahingo aia e feitu uia ko e ni, ko e te au roa o te raki houia. Pe ko e hingoa o ku whakapapa ia ki e whihokotaki ko ia a e matakari ko e ni, a kaitahu, pe a moe moana, pe a pehe foki, ki honau tupuanga whaifolau whakamatakari ko e te raki houia. Malu i o e mea sina, o kua fiefia a fifine akateemika Helen Tauau Filisi, ke whakaonga i a ilo na ane mao mehene whatotolo ki hono toketā filosofia pe PhD, ke malu i aki a koloa a honofonua. Na e whakatefito a ne whatotolo, ki e ngahi mata i koloa ko ia a hamoa ku taku ko e mea sina. Pea okune amanaki e aonga eni, tau te fito ki he kāinga koe, okuna unofo he ngai tapa ke kehe o māmani, ka okuna o kei puke ni mā, ai mata i koloa whakaha moa. Ko e tohi koe ni o kui koe safeguarding mea sina a sā moa, pea okune whamanatu ki he kāinga, ai puke a fufula o e ngahi mata i koloa, o hange i koe rea whakaha moa, a anga whakafonua o haa moa, pea mo e ngahi taratuk whakaholo o haa moa. Tautea e whamau anga e tōtaha ngā au e whaitoka. Ko tautea i he whamau anga ha tōtaha na e pūre i he ngā au e ko ia whawhaitoka i Aokalani. Ko hi ko e ne whawhia ngai ta e totonu mu kāka ki sino o i kaupekia. Na e tutuuni he whamau anga ki a tauanu u Nicholas Bakulich ke ne whakahoko ha totongi huhui ki he whamiri ko ia na e lavea he ne ngā au e kāka na e whai. E whawhofua ko e paanga nusila e ni maafe. Na e whamau mawhai he whamau anga a e tōno uno ko ia a Bakulich mohono whamiri. Ta tau te fito he na nau whalala ange ki ai ke ne tokanga ai ae pekia. Ko e tōtahani foki o iloa ia i māngere, pe aku tō uwhafufonga ki he kāinga ko e o mangere i he poate whakawhitu, pe koe ko ngaini o ngahi mea koe nei hoko ki mua i hono pāo si o ko whakahai me whamauanga whawahe koe au kalani, a hono to'o koe e tutu uni na e tapu ia i hono whakaha a hono hingoa pe koe o kui whakapiritania koe name suppression. Whakao si pe kua matalere i e tīmi soka ia a Papua New Guinea o nau qualify ai ki nau tolu ki he hoko hake, koe tīmi ni nau ikuna ai, ai tīmi koe a tautahiva a tonga, koe nau whaa ki he noa. Koe wa ingani foki nei whakahoko ia i he malae ako wa inga koe au tuu i he otumotu kuki i lalotonga. Koe tuotolo a kienia e nau whetaulaki i he whetauhi peheni pe koe teu ki he kaha u. Tano me he wafe taha ono e ikuna pe a Papua New Guinea. Na e whaingata ia a e whenga koe a tonga he nai wawe. Ai tī mea koe a Papua New Guinea o Malawai ke hū ai fuafua ka ia i he miniti pe taha whaa oi wa inga. Na e hoko atfoki pe mui kaptenia a Papua New Guinea na lao Moses wa paasi ki a David Tita pe ana e whakata ai o hū e pulu ia o laka atu ki he kolo koe a Atonga. Na e mau pe foki haki whainga maari e wa tī mea Atonga pe ana e whahoha aslahi e David ta whare papalangi ia ai kau tifeni koe ia a Papua New Guinea e taimi kotoa pe na ane mauai ai pulu. Ko e whainga maari re rei taha a tonga ia i he konga uluaki pewe wa inga na e whakahoko ai he tō taha tarenit ia ia koe ni pena e pāse atu e fuipulu kana e kai ke lawa ke osiki whare rei e sia ki lon tenis. Ko e ngata anga pe ia ngongo ku koko mai mai tau tolu he aho koe ni whataombe ke mō maho a re rei ko au Filippo Motulalo tu a whātu.
0: All new Island Time with Tōwhinga and Ina only on 531 PI.